0: noći.
1: Gutna.
0: Ratri sawa.
1: Tisbahal la khair.
0: Izrajik
1: hawa. Magandang gabi.
0: Igerena. Happy wash day. Laila to.
1: Yau
0: Osta asai.
1: Laila to.
0: Wadio. Khoyana.
1: Sarman.
0: Aloha po.
1: Brano.
0: Aloha po. Buenas noches.